Akay tichonah kanapnoh ginis lahubal, itinokonet by Dios. Chikokan ayatsin, tolchashkankan oko kapshalwi, yung hunok sa mahanil ko programa.